miyo ni tayaw wa mata na kiling miyo tao ka ma na kiling miyo nakakamatay ka ni dahil ma inyulaw ka mawok sibul ng mikusa matiyak taka at atam nilo ananan nilo siya matiyak ko inyulaw ko nga taba ni akabidigyo miksa ni tungani walak tamani usok toblo talog yoblo akun ni nga net kasi kasipalo niyo koktok igluling migo kasi kami igluling kasi nakakipani kawino kung nunan ni taba ni nunagigap ko taba ni kami utaw matatamani akun ni kami utaw matat ananas ka atasat ka saipkon akat kalo saipkon ukaribi ni taba ni ito kayo lao matak kawin maliyak iskaw magiyak paliyalik ni saip sumani Awal si bago inulaw tungago igluling mitay kani aga si tatkaya kaw niya matiyak takala ako inuktu tayo gaw mata tayo gaw law tayo gaw mata tamagkot tayo hipkot inukti go tatkay me aga si yoti bago inulaw tung kamago tulaw matiyak ako tayo ma itkaw magiyay si bunga nutakalango lunga tayo sumani Itkang magyako siya kain nga kiga. Tatpikan ni nunat ni inulik bigilok tam ni igluling migok. Igluling mi tasik igluling mi tayuga o matatpani. Tahit sahi alung mit ang iyong mit sugalok ang bikiyong makiyuna nilo. Tama. Itkang magyan nga kiga kapiasyo ko tigilok takatayin na. Aulalik. Kung tapkuan ang ayok katkan. Inutulog tuwo ang ayok kulo tapkuan matko. Ang ayok ila ang ayong makinig taga kigo ang uwapta. Tayo na, at kung ay upukap ko tayo na ang ayok tapkuan matko. Ang ayong makinig taga ila kigo ang uwapta. Ang anagot, nutakak tayo ito, mas kasi nga ito matayin na. Kiwangin na awap to kiwangin na kanikitin nga kaamat niktaip ko at atatagalo ananagalo ila tiwaksik kang. Tap ko ang ayoga tam na ang ayok siya. Suli tayo ka inyolok talok yung amito. Ay tam na ay panga pikata inyoyong na kaming ito. Sita maulik ko to inyohiman. Dahil ma ang lalikap ta o kukuhiyak Sunga, okuhiyak, sunga, okuhiyak, okuhiyak pala umatanot at kaawlak ti lugit ki minun. Ki mingalo kang nitsut, maani ayok siyang ni pangulaw kap ta awali kayap tinit kasing miyo tigot. Ayok siyang ni pangulaw kap ta kablunanin lo, tikitaw minyak siyang ni sa luta. Na ay wiling milutaw ang ikaluktot siya milo. Kablo na akalik si Ligo, maani kasi ang mga sigot, kablo na akangin ni Xiaolao kapta. Ayok siyang ni Xiaolao matano at katibuta magkon. Dahil ikaw mag-iwakiga tayo na kapiasi utigilaw kapko. Uko ko hiyak sunga, kamuti ka nga ni Uhito, lumulak sikto kamuti. Kapsin na kulog na kiinakaktugon. Kiinakaktutap ko ang ayok katkon. Tam na atataga ila tiwaksiga. Piho umiga me pihiwa ni awlak ni akti lugid, awlak ni akti lugid, piho kami yukang ngitsok tapok ang ayokag takamuti awatani piho to. Damani tamna ang ayoksik, ang ayoksiyok silba ni kamuti talikpinga waldoani piho to. Tamna rin ukaksik silba ni saumiani baldok piho to, kitmilu taba. Tau tuksugit o kukuhiyak al sunga. Tukto kami anit umiklat si magama uwanit anilay lunga o kukay mo. Nutakalang ugama o kukif katiyak ya kakama ukiyong uman. Tapko alo, ananagalo, ilati ko aksika taam na aknak. Tawak kimig, higo niya ni tawa ni pihuk tuk, kanilak tuk, higo lik tuk, kimig. At ayagalo taam na angayuma, angayuk siyotan uliya nga. Tam na ang ayok nukaksik ang ayoga nuli akalingit sukuli innam makiungit sukuli inak niyong lingin makit man. Inuhok tuyok

jogadores, todo mas goi ngoki angoki tapwa mas goi ngoki akhnal dok mas goi ngoki hita mai ulak to akhao ki mane kam ilhat kan tet kan tanan tai ko to in now ne khat e ko mo akhao ki ne ak to ne ki go me ak ki ta wa ya ne me mata in now ne khat tap ko kana ko ma ngo ta ta wa to lo ta bu do ko ta wa to ta na o ko in lo li ni to ki ak ko ang ang ata ang utan kiwamiak taknek mimek mimek mimek tuktu mimianik kiwamiak tak ay pangalutam na hirokhik tak tawag tak tay kagutap tak tay suma agwiliwak mitok kiwak siya atatit siya nga tapag okaklagit katakat kat ang utat Yok, tok tawak suni ting me tawak tok tayna. Puenak nak me tawo kubi di kalau me puenak nak me cium me aku kita. Me ngalau kami aksal kira aloli mata. Tak kuat ilang iman menu takau nak me kanom mai fit mata. Awalin kita sebuah kita sama sebuah kepegu suka pilu. Tak nak tak kasihub ikhnya gelap tak telirik tak tak waktu. Atau ni kabilun atau tayu awalik miduk inguni ngagut. Telirik tu banyak tak waktu mahani ino lauk tu walaukan itukut peluk ino miyo. Anilangit yuk suktay na suk. Huwag nakitok palok kusulaw kami inyo taki kami magkuk kami. May nagmiti kami akitaw na salok titlo ako laliyakap tok tayo. Inawalong. Takwala ang nag-aksa ulit tok ang nag-aipakiyay. Mayroon hibuling nito. Tau kepihi mayung ni kepihi maklutik hibulik iglugik tawalak kepihi maklutik tigubik aiso ako yakhi maklutik takna aksao yakhao himagamik niyakamik takna ili himaluk tayinap tau nayagilak taka ak nakatigilak taka ila ak nakakatingi taka nayamakingi taka Nayagilaw ko ako nakatigilo. Anakseptaw walaw ko tayo ko li inuyot. Aseptaw ko akat ko ananangan. Uli nga na inuunay ako ko walaw ko. Anya mo pingit ko na inuunay kami ng tukta ko. Inuunay ko walaw ko. Ibon lang nito tigumiyak kita umimbat awli. Ko tap na tok tayt kwan katok kakit binyin ananangat o kamok to saloli matuya miyap kupuyong miyap ko iskabat iskalawak pa miyak nakumayusok matam na aanit tusok anak sisok Nakungait tsaka ni sakok, nakungait tsaka ni sakok. Taktiklo ka mo, halo na tiklo to yagop ko. Iskalaw po miya ka tayin na. Pinamit tayo po yung sukap kulihem ni inuid amihoni nga nulo. Iyop tayo kaya tayo suma, tapos tiyo kasimunit kakilaw li ka nga miyok tayo balok takalaki minahan po yung sukap ko na mihuna umangan. Nakungawalak sa ni Lutakak siya'y nakungalangit na may sa may ukap may matam na ahiya. Tam na lukahan na siya ako. Dahil na
tai vangattaa poikukamaa. Napta ilapkuan akkatkat atatagalu taimna atatammaqiga ila atatammaqiga qimmitsiamiga atatammaqixarama digoqhiqkallu tapkuq digoqhiqarlungalablu heqiaqumik iqannuallunnaqtauqortumillo digoqhiqarlunga nulianganiqablu heqisum qimmitsiamiga atatammaqixarama aqnaqumillo Mamme mata tap kod ino tukko ay dagalong ikino kagamiu. Kini dakok sa kiliya mata kwalok sa ulo. Dungin ang ilo ang sabong o tiktok palok to. Kaya nga talo ko ilang ani bigalo ako niyo. Ilalikak alok tukod kafir nak peluk tu ni hilang leka alok tu tamani abu yang ni tu umah kan itu nu umah ukur tu nu nama tu hilang ni mana kan itu nu aku minta orang ni aku tak ukur tu mi upah ngat kat buat tak yo mi ikut hak tu gak tak mau lek tu bil lau mata okey orang ni tak ku amai okat kan tak ku tak kan ni tak kuli malikal yang mi kapan ni mi niyo ba kini takamad ni mad tamna atatam makayakin mityak nuliyan ni ba katigid lo niyo lo kablo na diyak ni man niyo ba kayak ni matay kung mapiyakalo kung moktaw yung maligalig o kung makukit o miksyat ilang ano atatawa na itaap ko ang ihek ko parisilo tamna tamna lo ino ni idlo ni talikang ito. Iyak maning ikhinak takalok pilihin mamig tuya ang magama inyong nagpiyok tumi. Takuya ka ako tigi lulo kablo na amin. Ikhiyak tigi nita suwigalak tuwi ikhinak tumakiyo man ananama tigo akhimatapsuma. Jiling ano lumang magni ako nakong, wala ba?
nous n'avions pas la que pour parler de
tamnen ukaksik angayu saka tat ikhalukhiyo gyaq toqsuni pipiliyo naqhi mat pipiliyo gyaq toqiyo gyaq suni tat paunga tahiqnu tahina yung moktawak toq paunga matnul yani ikhatigit lunyo pikatitwa ki lunyo sakitun nga suitu migamik nusakak tayuitu miman tahiqinna nulya nga unnaliyak nusakakak laitu gamik siwangin naknitaw kisun nga haktu gamik tamnali agayo gali tamna agayuksik ayo laku bayagi nasyawab ko sarapani tamaan tagi okhi okati gigi aksu tagi okhi okati gigi agap ko agayha taman na uki aksan nganu uki aksan nganu tagi okhi okati gini aligap ko bayagi nasyawab ko kanweli okti gigi bagi nasyawab ko li inutu okati gigi lugo ardakhim akati gigi lugo ardakhim akati gigi lugo lo uomni pinahum magali nangahuli tamuali tigi nasyaw na hiyong akpala agap ko tungali tigin na yung akpala ng apuli tak umay umig yung namig takukpat tawto ka kakpat tapos yung mga nga ni nukaksik mayon nga ni tam na nukaksik aw lamat tatpaw nga man ikalukhiyo ka yaktok kaya man ikalukhiyo ka yaktok kaya mamat naman na upin nga man tuwa nga ni kimikatya aksunog lo tamam no ato ni kamutak aksunog kaya mapinahulak kama uwam ni Aulakku ugiyaqiarsunuk taununga tariuma ugiyaqamnu aullaqamnu qimmiqatsiaqamnu qimmiqquluquiniyo lutik quyahuktualu mataqqi miqquvinngaangu mat tuyaarninngitat wapituanguniya amata e taununga engitqalaarsunu natsiraalu illutamallu ugguillutamalli qaksimayoilai mata ugyugumik takuna haalerlunu qaksimayumik uttualu itamaajiaagalu a qisiqtamut naujaaqartumut nauya naluimanniqa mata naujaaqartumut nutqaqqu qimmiqqu qamutittaununga atuaqutip haanganut nutqaqtilluk kimmuu tibunga naujaanut nauya nalugnu nauya analug nanaluktaman mannik taqahaaliqqu mannik Uwam nuk nukaksikom hukaima naalagi akakapkua ngayuga taam na naalag naksugu maliksima lugu ta iho mga maliksima lugu vivak pinaksawakku nukaksikmin ngani taapsum. Naawi akakio ligan mannik takahio aligam nuk tamani iglik nani at pahitunik mannik taam maligama taam na inna tukalik yaktustugami amayustugahuli. Ayok kalimit kalwaklu. Umanga vihendlaki gootaki gamatayip sumani. Vihendlaki gootaki nahiwa gama pitakseldo aki ngitaksaki yagalo abnullu kubia yomu. Tamna nukaksik aulamat nuk tatpaungam ikalukhiyo kajaktuk. Ayamat ikalukhiyo kajaktuk himamat. Taman upinga mantuwa ngani kiimikatsiaksunuglu tamamnu. Atuni kamutakaksunug kaima pinahulak. Ama uomni aullaqqu ugiyaqiarsunuk taununga tariuma ugiyaqamnu aullaqamnu qimmiqatsiaqamnu qimmiqquluquiniyo lutik quyahuktualu mataqqi miqquvinngaangu mat tuba tuyaarninngitat wapituanguniya amata e taununga ingitqalaarsunuk Kiraalu illu tamalli ugyu illu tamalli kaksima yoylai mata. Ugyu mik takuna haalik sunu kaksima yoylai uttu alu itamalli ogolui. Ja kisik tamut naujaa kaktumut naujaa nalui mannika mata. Naujaa kaktumut nutkakku. Qimmiqqu qamutittaununga atuaqutip haanganut nutqaqtilluk kimmuu tibunga naujaanut nauya nalugnu nauya nalugnu nanaluktaman mannik taqahaaliqqu mannik taq uwamnu nukaqsikom hoqaima naalagiaqaqapkuangayuga taamna naalag naksugu maliksima lugu ta iho mga maliksima lugu vivak pinaksawab kunu kaksikmin ngani taapsum
Nawe akhyo de gan man nik tak hyo de gam nuk tamani igdang nani at pa to ni man nik tam male rama tam na in in na to ka de yak tu to ga mi am yu to ga lu ni ay khali mi ka lo akh lu u ba nga ve la ri go ta ri ga ma ta su ma ni

0: bunga. Tak to alung miki hea ni tau tuk sima lunga tai ma na aku ni tuk sunga. Iyo nga aku ni yung mitjong na luna mitjong. Tadwa nga luto im ni niak hum lo tadwa nga tuk nama yang ngilo awi ma tundal halu kama tadwa nga ikpigi lirea yare bunga tadwa nga taga nunga napak sunga. Dan wani bukan lagi akal dok tunga tunga uru nama uru kalau hak tunga nange si tunga suli takan tunga napa pi hak tunga suli tadi bangga tu pi hak tunga suli takan tunga ipe kau tiga hari tunga tahu nung mika ma datang tunga lo mika uru mika ma ini tunga tahu nung tak yo siap mika nut Tahan nyeksunga nut kaksung. Nut kakama terba uid nyeksunga lukigam. Tangan na kukni na luk. Atu mangitanga awasane kutuluang ityo wala. Kanito wala. Kukni na luk. Tatpa nga taunonga lutake o mitsyanut. Pangalo ina mitsyanut. Natpa nga taunonga tuking atyang naksunga lutake o mitsyanut. Taman na ila ubluwin ilsung ni tama ng katag pandiya sa katagakto ni tatpangal ibnamit. Noon na nalawang nakso ni taong na nirumig tutiawaw na sa ni ila taman. Atok nirap ko tayam na ito ko nito. Taong na bigay ako bigay ako tatpang na kima ko pwede sa halok to na itong nakso ni. Dai ma tama angan tak sama ngai ma na yok ta ta mi chani dai ma i wok to le tau no ta ge o mi chani pu yo na lu lu ta man na ta ku kha yo kong ni chok ta la na ba ta man na mi chi ni ta ban da pu wa la wa lo su ni ta wa man ni wa ta ku kha no a ne na nga a ne ge ya kha na ge pi ya kha ni ma ama Taman nak nut kal mat ni imai mata tu tamak ko ya kat kata pedia tu tahun ni kowe nama taima hokago tok tawang a tahun nung alon ni a lio rau lok lon ni daima lon ni kak ekop cek tau rok nalu hek tamani apotin maria ni itnam nu ta kuma ingia to alo uya analo jago yo manna man kenya alo alo guna ni ni ang ni nap kulo ni tamani aung alo ni jago kau ni aktong alo nang ni man tam na kai tok na yok takko acak turo kenyak ni aksuo nang igama taman na atok taka ko ni nalu ilo turo ni mat dahan mayok wiksa hangi mamayok nang yaku atit pa ko chikto man taman apokit ko kya ni kenya kaya kama tatpa na kulip ko pukin ni kaman mayok umilak ni kaman kahungaw kama kanuingit nama ah nagayakangit nama ipigayakangit tayo matubiho ko matat na kwad hingigi ay haktik lugit uya ka na lugit eh talwa ngayak ipigay alawak so nga siya ni ipigay ni nama ah nagayakangit nama loon tama nga katwa ka mak na yokta ka lang at amiksanot tawong awya kama. Ayaw tayo ka ni tawa ni tayap ko at daw ingit to na lood. Kiglinga ni ila ni ugalok tamahan ni kiglinga ni ihiwa ni tawa. Tawa ni iksiwati loo takuwa. Nanaw ba o manok iho matlo. At nagtalok na lunago. Dahil ng oklaw at loo oknig ka. Kak mo ikaw bigyan sakit niya ko titignap ko. annettaa lov och textvapen att få ut lovet. Nu kan nog annat kunna mina lilla talukkotexten i Jag kan inte.
1: From CBC News, The World is Sour, I'm Neil Kumar. We begin in Nepal, where rescue workers are facing an incredibly difficult task. Mud and debris block access to many areas, and the threat of more floods increases the difficulty and the danger. Among those unaccounted for are 32 Canadian citizens and permanent residents. Sasha Petrasik has the latest.
2: An army helicopter plucks another survivor out of the devastation below. They are the lucky ones as a massive rescue effort struggles to find more than 1,900 people still missing, more than 500 confirmed dead. In some areas, the search has had to be suspended. Even worse flooding is coming, says a policeman, as experts nervously eye satellite images of water pooling in high-level valleys. The worst may be in remote regions where no help has arrived, says Tamara Demuria with the NGO Chorus International.
3: Further north, we cannot even get there to understand what's left.
2: So far, Nepal has turned down offers of search teams from other countries. But aid and financial help is needed, and international agencies are responding. Sasha Petrosik, CBC News, Toronto.